0: Some family have patterns. Oguli elomi pattern. 50 years in him, 40 years in him. Oma rija di eje. Toba kuti ako tumu atu lo. Atu pada atu dupe o atu pada sinu ishatiya. Atu pada sinu ati ma wodu yon. Ako kore lati bi olon la awo ebe si. Jabe si keki oluwa. Bibi ni wiki oluwa si go. Oni iwo iba jesu agbegbe mi din la. Iwo iba jesu agbegbe mi din la. Just give me expansion. Give me a voice. Lift me consciously. Help me consciously. Gbogbo ojo to tin mo ma subu ma je subu lojo na. Gbogbo ojo to lo ma ton fun mi ma je o ton fun mi. Ah, ati loyun ko, ati romo gbe ni. Oyun orere ti mo ni je bi layo.
1: Ah, Jesus.
0: Oyun orere ti mo ni sinu Oluwa je bi layo. Oyun ogo ti mo ni Oluwa je bi layo. Ah, Oluwa je bi layo. Majo tofu.
1: Majo tofu me.
0: Majo baje.
1: Majo baje.
0: Majo pari fun.
1: Majo pari fun me.
0: Majo je gungo kenyo.
1: Ah,
0: Olorun
1: sha.
0: Majo wa kisa kenyo asolo.
1: Sanu mi Olorun. Oluwa sha.
0: O ti rowo pale fun baba. Ohun ma ri legbe mu.
1: Eh.
0: O ti lo moto ri ko ma ri lo mo. Majo de ba mi.
1: Ah.

0: Bartholomew, afoju ni surname e tori aye yi pada ni o. Won mo oruko baba e, won ba oruko baba si. Won pe ni Bartholomew afoju. Amo igba to pade Jesu. Oruko re yi pada, afoju kuro nu oruko re. Oluwa yi oruko mi pada se. To ba se ko se ni kan to lagara na lati se. Ba mi lada tan Olorun mi. Oruko iku, oruko ibi, oruko oshi lati. Ta fi pe mi le wa. Ba mi yi pada Olorun. Baba o ti jori la o. O ti jori la bayi o. O ti jori la bayi o. Wa gba mi lada tan. Mi o le yo. Wa gba mi lada tan Olorun. Wa gba mi lada tan o. Wa gba mi lada to. Loni ade
1: Olorun afi ko
0: to ba tun pade feyan ta de ori ite ori kuro nbe gba mi Jesu gba mi gba mi Oluwa gba mi
1: ero ola nba opolopo to wa nbe
0: Olorun gba mi o.
1: You don't even know what your tomorrow hold. You are scared of tomorrow. Lift your heads with me. Egbe owo Yesu ki kiki awa ti ero ola wa nba Olorun eru npa mi. Mi o ti e mo bi aye mi se lo ikoye mi mo. Mo ti lu ogbon eyan. Mo ti sa ipa. Mo ti tiraka. Mi o nsole. Olorun o mo. Afi ko jowo ko gba mi. Gba mi Olorun.
2: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Olorun gba mi e lowo yin soke yin te ni lo ko gba.

0: mapada olorun to ba nro mi le wa le kan lodun.
1: Yes.
0: To ba nro mi idile wa le kan lodun.
1: To ba nro mi le kan lodun
0: tori temi ma run lojumo sanu mi.
1: The man at the pool of Bethsaida.
0: Hey.
1: Do you remember him?
0: Ma je ma gba se ni e kan lodun ki ma ri anu lekan ninu odun mefa.
1: Ah, Olorun jo o.
0: Sanu mi ma ru omi le wa dada ma ru dada.
1: Ma ru omi tori
0: ma ru omi le wa ma ru dada.
1: Ma ru olore si mi ni gogo gba.
0: Ma ru omi le wa.
1: Ma ru ma ru.
0: Omi oko mi ma ru.
1: Ru omi tori mi.
0: Je ko ma ri nkan mu.
1: Eh.
0: Rabbi hikabasaba.
1: Do not let me run dry. Do not let me run dry of you. I don't want to run dry of your health. Maru omi le kolodun tori mi. Maru lojojumo.
0: Mi o ni tonu owo.
1: Maru omi tori mi.
0: Mi o ni tonu oko. Mi o ni tonu anu.
1: Maru lu.
0: Ibeni de yo ni stoke o.
1: Eh, maru omi tori mi. Tori mi maru omi tori mi.
0: Rabbi anu sabahabu.
1: Maru omi tori mi.
0: Eraba rambu belena sabahadi. Ah, Alarumio.
1: The man at the pool of Bethsaida. Anytime you try to enter into that water, I want you to start your wobe. Want to start your wobe? Kole wobe. Kole wo ani eju egbe mi. Emi mo koko de. Sugbon ati ru ton ko to di po wobe. Olorun tori mi ma ru omi lojojo. Ma je ma gba anu leko lodun. Anu fun eko losu mefa.
0: Wa ba ru.
1: Anu ojojumo ni mo bere. Anu every day mercy. Every day blessing.
0: Lojojumo.
1: I want to receive help from all angles. From the north, south, east and west.
0: From mi lowo.
1: Ma je ki anu su o lati ma se fun mi. Oro mi ma jo su o. Oro mi ma jo su o Oluwa. Ma je seru egbe. Ma je ku sori mo sese. Ma je ku sori mo jiya mo jiya. Ma je ma ba won dun ni sale. Je ke mi na dun loke. Ma je ko to fun mi porogodo. Ma je so fun mi porogodo. Olorun gba mi. Lord help me. Emi o gbe oju mi sori oke won. Bibo ni ranlowo mi yo wa ti wa. Ranlowo mi yo towo Oluwa wa. Eni ti o da orun ohun aye ohun ki o gba kemi ki o fi ese mi gbo okuta. Eni ti pa mi mo ki sun ki esi. Eni to pa Israeli mi mo ki sun be ni ki to pe Oluwa ni olupamo mi. Oluwa ni ojiji mi lowo sun mi. Orun ki yo pa mi nigba osan be ni osupa nigba oru. Oluwa yo pa alu ati abo mi mo. Oluwa yo pa mi mo. Oluwa yo pa alu ati abo mi mo. Lati isin lo yo pa awon omo mi mo yo pa awon olore mi mo yo pa ise mi mo yo pa oko mi mo yo pa alafia mi mo yo pa oyun inu mi mo lati isin ati titi lailai ami orukọ Jesu nti ari enikeni to npo ohun mi ti o ti fi aye re fun Jesu to wa nibi to npi Olorun pe ko ma pada na owo yen soke ko gbadura yi pelu mi. Oluwa, mo gba Olosun, mo fi aye mi fun o. Mi o le dase, mi o le dagbe, afi ko ran mi lowo. Ba mi gbe, ran mi lowo. Ti o rorun fe mi na. To ba gbadura yi pelu mi. Gbagbo pelu mi pe Jesu si ti odo re. Iya lo de ti bere si ni sele lori re. Emi na ma ba o jeri. Lati si lo ati si lai lai. Amen. Amen. Amen.

0: Eka bo pada iroyin agbomogbe agbeyawo iroyin agbomogbe leto ti engo lati atataro oloye so ni benha yin ati yan na gbogbo bi tin lo ni ilu oro si ti kan yin ololufe wa oju wo le fi wo nta ko lode ta ni tanra won ijoba ni abawa mekunu eti aje ewe pe sori number yi 0916893 1000 tabi 0915333489 tabi 0911 3 lono mary 893 hello e ka ro oruko yin ati biti e tin pe wa
1: e ka ro sir e ka ro
0: e ka ro o oko yin ati biti e tin pe wa
1: odo le lati o je ki so ro olu lati oluyo ni nbi ni
0: so odo olu
1: e jo tabi
2: sir
1: o to gba wo lati ni are abase wa ni le
2: Temi ri last year adua ni sir.
1: Ya adua.
2: Be.
1: Ritodun ti lulu ti lo bayi.
2: Odun 17 re.
1: Okay. A je pe are afiro wa on na won ta ni lori re di. Adua ko ni.
0: Eyin wi.
1: Mo wi na ni. Any time ti o ba ti fe ba orile di soro awon are gidi. Ise nu gugu Nigeria mo ma dun turu ka ma gbo

What God has joined together, let no man put asunder. Eka san o, ni bi gbogbo ti ategun eto yi nde ni osan yi. Akiwa ni oruko mama wa oludasile ile ise Wells Radio 89.3 FM ni Oluyole Estate ni ilu Ibadan. Eka san aku osu tuntun. Akiwa loruko gbogbo awon loga loga ni ikani yi adupe lowo Olorun oba to mu wa la osu kokanla odun ja oba to tun fun wa ni anfani lati wa loke le pe lati le ma yin adupe lowo Olorun adupe lowo gbogbo eyin ololufe wa ololufe konga gbon magbe aku mu rodun lagbara Olorun ayo lo ma ba gbogbo wa mu dupe lowo yin fun ife te ni si ile ise yi to je pe o na leyan layo lati ma gbo ni gbogbo igba atun ti de ni osan yi sori eto ninu igbeyawo ninu igbeyawo ni eto ti o ma n ba afefe sore ni gbogbo ojo Friday ni kete ti ago meji ba ti lu titi di ago meta awa ati yin na ni a jo ma se eto yi kini ninu igbeyawo kini eto yi je kini ise ti o nse ninu igbeyawo ni eto ti Olorun gbe kale ni ile ise West Radio lati le fi ma ba wa soro nipa iriri awon nkan to nsele ninu igbeyawo ta ba ni katukale opolopo nkan lo nsele ninu igbeyawo ta ba ri loko laya to je wi pe won ti jo wa boya ti won ti e lo odun melo kan papo ninu igbeyawo

0: ye bawo lo se ri bawo lo se nlo a ri wi pe orisirisi riri ni okun inu igbeyawo ninu igbeyawo je eto to ma n gba awon odo lara di sile fun ati wo inu igbeyawo kini awon nkan ti won gbodo sakiyesi papa julo kan to wo inu igbeyawo nitori pe opolopo won o mo wi pe mo ni fe re emi na fe o ini ajo igbeyawo o ju be lo opolopo nkan ti awon odo te ma n sa eri e ni bi won se se ayeye igbeyawo sugbon opolopo ni won o mura sile fun awon ipenija ati awon idojuko to wa ninu igbeyawo ta ba ni pe ka bere sini ma so opolopo nkan lo dumo ni ninu igbeyawo bakan na ni opolopo awon asiko to je ri pe a tun joko a mi kanle a ni bawo lo se ri bayi sugbon ni igba ta ba ti ni awon ti won ni iriri awon ti won ti pe ninu igbeyawo to je ri pe olorun deran won lowo lati le la gbogbo awon owo hun yi koja ni igba ti won ba n soro o ma da ki eyan ti ko ti ni iriri ko teti lati le gbo bakan na tun ni wipe awon ti won ti e wa wa ninu e to je pe elomi ti wa ni oju o dabi pe mi ro pe mo fe test waju mo boya ka ti e ko gbogbo on tan pe loro igbeyawo e ka ti e pale mo ko n kaluku ma ba ti e lo ninu eto igbeyawo yi ninu e na ni a ma ti n so awon ohun ta le se to je pe bo se dabi pe o gbona girigirigirigiri o dabi pe ko tuka nigba ta ba gbo iriri ninu eto yi elomi atun ro wi pe oto ni o dabi pe tin ba tun le se ohun ti awon to nse eto yi so yi tin ba le mulo boya o se se ki igbeyawo ko ma daru ko ma tuka nkan ti eto yi wa fun niyan lati ran wa lowo awa ta ti wa ninu igbeyawo lati tun ran awon ti won fe wo ninu igbeyawo lowo ki won ba le mo kini a nse gege bi mo se ma nso eto yi emi ni kokon ni mo wa ma nse emi ati agbada Daniel la ma jo nse ta ba ti wa lori eto bayi a ma bere orisirisi awon ibere to je pe o le ran wa lowo ninu iriri ti won na awon na a ma ba wa dasi won a ma so ki la le se boya ta ba se bi eleyi o le tun jasi bayi bakan na ni awon ololufe wa eyin na ni mo nso eyin te nteti si wa abala pe keyin na ke pe wa wole na wa nibe nibi teyin na ma ti so fun wa wipe iriri temi leleyi o nigba to sele si mi bayi le mi na se se tabi ohun ti e nso yen o emi na ni afikun si ohun la ma se ni ori eto oruko temi ni Eludipo Oluwakemi kun imoda ni mi lori eto e je ki ni ki agba Daniel kan ki wa ka le kan lu eto agba Daniel e ba nka awon ara le
1: e ka san ku jo meta o bawo ni e bi wa o dile alayo ni a ma ni ni gba gbogbo e ma ba wa ka lo
0: o da agba Daniel won ti soruko won fun yin e je kan soruko won fun yin ke ba le mo won
1: oruko mi ni Isa Daniel e ti gbogbo yin ma npa ni agba Daniel lori eto
0: o da ni osan yi o nkan ni mo fe je ka soro le lori o si ni idi ti akori to fi je ohun la fe soro le lori ni ori eto ni osan yi nitori wipe awon yoruba ma nso wipe ba ba se rin la ma se nko ni oni o ma fa to je wipe ohun ta fe bara wa soro le lori ni osan yi ni mo pe ni bi a se mura ati imototo bi a se mura dressing and cleanliness bi a se mura ati imototo nitori wipe arakunrin kan ni o fi oro kan lo mi o so nipa bi arabinrin re bi o se ma nse nipa

0: Etu ba mi kesi gbogbo tomode tagba tin be ninu ile yi.
1: Amaro won sabi.
0: E so fun won wi pe eto yen ti se be o ti gbina ya. Irala walagba ni kan ni West Radio 89.3 FM.
1: Ake so iperu.
0: E mo wi pe gbo tun yo gbosi yo. Gbagbede meji yo funfo. Ebibi to ba wun mi ni mo le gba wori eto yi. To ba si se wun mi ohun ni mo se le fohun. Fohun mi ma dun bi egugun. To ba de tun wun mi ma tu fohun bi ejigbara ti ileke. E ti mo wi pe to ba se wun wa. Ohun la se le gbe kini ohun gba lapa bi.
1: Mo sere mi ni temi
0: na. O po lara gidi gan ni.

0: Fam Adelere.
1: Ile aye ta.
0: La moju ero to wa loju ise.
1: Wa yi.
0: Iyen ni sa ti akoko ta wa yi.
1: Se pori siri.
0: O se moju to lori aye lu jara.
1: Ise
0: de. Ben, unte kini on lakpa bi ke le gbadun eto yi ni.
1: Ah, se je owo ala.
0: Jo ni ti e.
1: Se la. Division of labor lo ni ile aye.
0: Ele wo wa lori. Lojo pa ye lu jara ti Facebook.
1: Eh, ayuba o.
0: Ye koni ba ni dore Facebook.
1: Si wa ko.

0: Wari Wells Radio. Wells Radio 893 FM. Wells Radio 893 FM fan page. Oun lo fi lanfani afi ma wo wa. Wo wa kedere lori Facebook ko ba wa share e. To se mesi. Olorun a de ma pinre ko yin na be se nba mi share yen. Ise lo mo se. Agbale oja. Aseyin te like e na. Olorun a ba mi nife gbogbo yin. Oya ki lo nso ki lo nwi. Ki lo nwi ki lo nso lagbo amuludun.
1: Asa ti mu ko ni be ni o.
0: Lowo lowo bayi.
1: Emi wa ye wa ko fun.
0: A je gbolohun oro lenu bi e nla yin. Omo orilede wa Nigeria.
1: O
0: soro nipa Olusegun Osaniyi to pe eyan mo si Lord of Ajasa. O lo ti de orilede America, America labe ofin.
1: Abare ni
0: o ti de orilede America labe ofin. Ore kini ku orire lotun lo si.
1: Mo ba gborin.
0: Ola won eyan ti fin ranse si.
1: De wale ayuba o.
0: Lockdown to ti kede e.
1: Ronu ti
0: lo. Bi won ti domo nilu meji. Awon lolufe re bere si ki ku orire. Congratulations lotun lo si.
1: Ah, orin o.
0: Nikan yi awa na ba Lord of Ajasa yo.
1: Ma ko buji la ko.
0: Bakan na ewe.
1: La orin o.
0: Era wo sere kunrin Nollywood sukan mi omo bolanle.
1: Oh,
0: una ti de orilede United Kingdom labe ofin. Una kede ti e lo iyen loju oko Instagram. Awon eyan bere si ki won lotun lo si. Olorun a se ti gbogbo wa na ba tin fe o.

0: Oye ja soro nipa akoroyin nigba kan ri. Lẹni to je osere.
1: Mi mama gbẹkẹle omo Adam.
0: Ko wi ati agbejoro.
1: Aye. Afani lagba toji o ba lo so fun mi
0: bi te. E je soro nipa Richard, eyi ni mo fe Evans, mo fe Damijo. So pe eyan mo si RMD.
1: Mi mama gbẹkẹle omo Adam aye.
0: RMD teri yen ki sosere nikan
1: jale un layin ni toro un yo samona mi
0: awo kosi ati aperere un lo je popolopo awon osere nile ye ati loke okun a pa julo awon osere to sese ndide bo
1: emi mo yo be waye emi mo yo be waye mele dale da
0: ati kai mo ya awon osere to sese ndide bo won ni won ri RMD gẹgẹ bi awokanse opolopo won lo si ti daleko fun ra re o ti ran opolopo won lowo lati le je ki eka Nollywood o ma gberu si lati le je ki eka Nollywood o ma tesiwaju ati keka na o le ma dagba soke

mo ki yin eku eti gbo e si ku igbaladun eto mo ni e je soro nipa RMD boya le mo wi pe ojo kefa osu keje odun 1961 oni abi Richard eyi ni mo fe Evans mo fe da mi jo ni joba ibile udu nipinle delta ninu idile ti won ti nife si eko lopolopo to si tu falabale fun ibawi ibe ni RMD ti jade wa ibe lo ti dagba

le mo wipe ise theater yi gan oun ni ise theater di feran gan gidi gan lati bere pepe oju aye e ni nkan bi 80s o ko pa ninu ere television ele ifun gba koko nigba to faran ninu ere ele ti won pa akole e ni ripples okan lara awon ere onise iyen lori amohun maworan ele to gbajumo julo nigba yen lori lede nigeria laye igba na ni boya le mo wipe ifara sise iyen ninu ere onise ta daruko yi iyen gan lo safihan wipe o ni awon nkan amuye ati ebun gidi lati je osere

0: 0916893100. At 091. Hello? Hey, hello? Hello? Hello? Eka son? Yes, sir. Oruko yin ati bi te tin pe? Okay, esolo soke Mr. Kodri lati Ilefe. Oda osere ta soro nipa e tori ko sakoko. Hello, se ngbo?
1: Gbonda.
0: Kini oruko osere ta soro nipa e? Ijoba bile bo ohun ni won ti wa.
1: RMG ni.
0: Ijoba bile bo ni won ti wa.
1: Ijoba
0: bile chai. Won ni ijoba bile ohun ni won ti wa. Be ko.
2: E ba so mo peyin loni duro mi o ba so.
0: O ti ye ja ma lole. Ni lanfani ati gbe ipe kankan mo.
2: Nipe si aye mi la ba ka ji boya o.
0: O ma mu mi ka funra ni aye lati mu ibere.
2: Ati ni se fu.
0: Ati e ki mo gbatagu ohun gan ma nlo ni.
2: Lati bere wa la ba ka.
0: Oya ko ta ma se ni pe to ba dose tun bo. A ma wa nkan ta ma se si. O ye ki n di fawon ololufe eto ati ikanni. Bi ojo eyan bi meta o ye ka fi tori pe kini ohun mi awon eyan o de gba bere.
2: Awon oju la
0: lati a se si.
2: Ye dale mo
0: ko si wahala lagbara Olorun. Olorun a so waju ose to nbo lo.
2: Ile duro tan.
3: Awon oju la ni ye da.
0: Agbodo pin ebun jade. Apa julo ebun owo lori eto yi lose to nbo. Ope pataki lowo gbogbo igbimo alase ati oludari ikanni gbohun safefe ti West Radio. Olorun ba mi Edumare ese te tun fun wa leto to ni se.
2: Popo dollar ba ga ji bola.
0: Ope lowo gbogbo eyan lolufe eto yi. E seun te ba wa je o. E se kwa ibinu.
2: Ile oni.
0: Oju oni temi ateyin.
2: No proprietor leto.
0: Se lo nkohun lati so nipa eto yi.
2: Popo
0: e pe sori 081.
2: 08138334 95 081 38 33 4495.
0: MC Defense Original D1 Limbazwa Zalome Oludayo Olusanya nloko temi temi ateyin a oni boku omo nle o
2: e ti wa gbo
0: o dabo.

نيم المولى ونيم النصير فانقلبوا بنيمة من الله وفضل لم يمسسه سوء واتبعه رضوان الله والله ذو الفضل العظيم تو باري اياتي يا واي تن كولورين فوا اون نا ني مو في ني ادرو ني اورين يان بي نا با سي تيري حسبنا الله ونيم الوكيل يعني بي اولون ايوا ني مو غوجولي او مي او ليلو مي او تيان با سو بي فولو انو اولون ا ما دوني ko pe ohun ko kolon ma gbo lati odo eru re bi pe ohun o leni kankan mo pe yato sọlọhun ohun o tun leni kan leyin ọlọhun inu ọlọhun a ma n dun siru gbolohun be e gbo n to wa fi pari e o ni gbogbo oru eni tin ba n wi gbolohun yo ni fa n ko labo bi ni imati o ni ohun ti yo ma je esan ati ere funru eni be o na ni pe fa n ko labo bi ni imati ohun na ni ke ohun ọlọhun bi ni imati nima te ba kan ba n pe nikan ni imata fankolabu bi nimati min allah ike won ike atodo won olohun yo ma dodo ru eni be eni to ba gbara lohun olohun eni to ba gba pe ko selomi leyin olohun eni ti o ba lelomi leyin ohun olohun fankolabu bi nimati min allah wa fadilin pelu olohun olohun odi meji wa fadilin lam yamsasi usuhu ah baba wa fadilati sheikh muhammad dahud tijani adekilekun olon baba ke baba olon ma saba yonu si won eyin won ma je o baje lai lai ah baba adekilekun awon ni won tu aya yan fun wa njo na olon won wa tu ni eleke ni nbe oni lam yam sasi usuhu wa tabahuri diwanullah nkan meri olon sade on fe ni tin ba wi gbolohun yen olon wola gbolo wola orin yen wola aya yen ti an fi aya nla fi nwole ke sorin amun tori pe o wa ni lana orin ni olohun wola aya yen nkan mererin tolohun se ladehun fun awon ti won ba gbara le olohun gbogbo eyin ti eje ololufe ile ise west radio 89.3 fm papa julo eto yin eto wa ni the world of islam lagbo islam nkilo tun sele awon kan ola tori gbo awon kan ole tun fe mo to je pe tago marun ba ti lu bayi ohun na ni e ti ma reti me ba si tin gbo asibu na la la on to fun e ti mo pe ati tu de niyan awa na si ni ja yin ni tamo inshallah bi kudrat rahman amu nkan ta na kan so ni bi eyin na e ma ja wa ntamo e ma ja wa ntamo e dakun e wa kun wa lowo lori eto yi nitori na mererin e ma ja fi oro le soro nkan mererin to lo nse lade un yen akoko ohun na ni ke won olohun elekeji ola atodo olohun teyan ni ma lo sodo eyan lo toro eketa lam yam sase usuhu ori taburu oni gbeyin e lam yamsasu usu wa tabauri diwanun owari nta awon eyan ma nwa kiri amani awon se yonu awon we yonu eyon gbogbo tin je yonu laye inu aya yen lo pari si wa tabauri diwanun lahi wallahu sul fadilin li adi gbogbo awon ori to pe lodo olohun mererin adua na fi wole leni olohun ma sa se fun gbogbo eni kokan wa o atara be loruko gbogbo awon ti won je ki e lanfani lati ma gbadun yin eto wa ni eto yin ni yin le ni eto tori ti yin la se gbe kale eto the world of islam ile se west radio 89.3 fm to kale se alaafin avenue ni Ibadan bi mo ni meji ru e o si te ba tun ri akawe o jo ni ma so fun yin pe dara only two stations radio stations in Ibadan and what are the two radio stations, where's radio and others? They are saying, where's radio ni number one? Tori na, tori pe a ni ja ni tama ina emo. Betin ku ni youth assembly, e bosori the world of Islam. Te batin ku ni world of Islam ba ilema bosi resport assembly bakana back to back ini no dull moment tori na ko si kankan ninu awon eto wa to je asadan tori na loruko gbogbo awon ti won je ke lanfani lati ma gbo wa be lati bi ta ti ma nbere yen papa julo iya wa ti won je oludasile ile ise yi ma je ki ja wo ma pada si buru oga wa Emmanuel Ojo Ayo olohun ko ma sa ma tu baba wa se agbega fun emi o gbo e ma ko kale wa adura mi o tin lo bi mewa gbogbo jo tin ba ti ri ma gbo wa adura mi o awe sa adura lo fe o mama yin e ma note e o inshallah bi kudrat rahman olohun ni je ko baje olohun bo tin mi ni role oni sam adelere oni meji ni oni beji lo hun ti e ton ba tin se sport be ni won ma se e to ma gbo lori pick your number bi gbogbo e in fact he's a man of all rounder
loruko gbogbo won ohun na ni emi ololufe yin atokun eto Alhaj Fakile Dakaria ni mo nkin lekan si pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillah rabbil alamin e tuma wo pe wo ni a tun gbo yi be ni ori eto yin eto a word of islam na lewa lagbo islam abala ti a wa wa yi ohun na ni abala from the mimbar latori mimbari latori pulpit wa yen ni pe lati ninu erikulu ti awon imam wa ti won ti ma n ba wa soro yen to dabi studio ti won ohun na ni abosi bayi ibe na lati kuro ewo ita kokko gbotan oro ni oro ti o ye ki kaluku wa ki a ma fi se atona igbesi aye wa ti nkan mi ba nse elomi ba ni o se jemi gege bi astars ti so awon kan ni won wa nu sare o se so pe ko se jewo awa iro yen ni won fi ni pe akori oro yen ni pe won ni ka ma wo eni ta ba julo ninu aye. Don't look at those people that are better than you. To ba tin wa won to ju e lo o ni mo pe da o o de ni fe mo lohun o awon wo ni ko ma wo unzur ila maad won ni ko ma lu awon ti wo na julo labe bo ti wule ori wo na ju awon kan lonu aye yi ibe lati kuro lori mimbar yen first part wa ni second part wa na ni a wa pada si oro orilede wa Nigeria eleyi ta nso lo se mo pe o di ijesan loni ayajo ojo ti agba ominira ayajo ojo ti agba ominira idi ti un to mu Dr. Sikiru Ayinde barista yen to mu wa ni in fact cherry gbogbo gba tin ba tin gbo orin yen bayi lemi mi ma n se adura fun late Dr. Sikiru Ayinde barista olo mashaba wa ke baba yen gbe bi gbogbo ana se mo pe ko si abala kan ninu eto aye yi ti baba yi o fe da si se oro ku ni se oro iyawo ni se oro ikomo ni se le ni se so ti barista o fi korin e wa ri tan so nipa oro oselu Nigeria yi eleyi ti e wa kamama o ba un ta n so lo mu ipe atemi ati yin tolorun fe ka wa na gbara wa niyanju ni pe ka ma rora wa pin se wa ri problem ti mori ni pe Nigerians, Egbo, Nigerians, we are full of complaints. Nba ti mo so ni ana wi pe abaro ina ti eni nba ta tun gbo ti ijoba papo ni awon mu eri se 15 naira bi 10 naira ko ni won mu ko lori epo ni eni ogbon mi eni ogbon eni ogo ni o mora won amo te yan ba so fe ni to go yo dija won mu 10 naira ko lori ewo epo ni en to ba lo ra epo ni NNPC so NNPC la mama wa kiri lati lo epo nbe because of how much because of 10 naira we don't understand mo bi tan lo lorilede yi e je ka gbo barista yen

0: gidi ni turon mo pe tawon ba ni kawon tun fowo rori kawon tun ma manage e lo beyen ko ma je npa awon ti e ni ri nkankan gbarara toruko won ko ma je pe mo ba se nlu awon to won ma lu won ki won ma lu won ye ni gbogbo emi won wa lu won lemi won ba gbon le de lubo so is better kan tete ya je ko tete ya ma lo ko ma lo bi to ti wa lati mo pe ta lo lo ti wa be ita lo de jina si toki ko gba be ko o kan ma fo border na ni okada meji pere lo magun to ma fi dele so ko si wa lanu ara won na foju sun re ton fe se fun lu won ni
1: o ya ni won la foju sun iyen ton fe se fun ilede toki iwo bi senso kontela o ya gbo kada ko gbo ilede ta lo lo mo gba be yen wonu iko chelsea up chelsea awon temi down ni gboro aye sabi alonso iyen akoni mo gba iko chelsea o ti soro oni seriri si james Copama, Joao Pedro, only yes, only one Gbaradi o, only bakan na Marco Palestra, olohun na Gbaradi, only one Gbaradi dada, only amai mo pe time si wa, e je ka ma wo na bi awon ma kopa, iyen ton ba nkoju iko Bournemouth, o ya papapa mo tun pada wonu iko Arsenal, Mikel Arteta o ti soro si gboro aye o ni a o senu laanu Christo Solis e mo epo mo yen tanna o tanna kan to lo international break o ni se ri ewu eyin ololufe ma lo fi se binu ko ni wa available o nigba Arsenal ba koju iko Leeds United Arsenal ma tanna bi won ni tanna lo policy Solis gbogbo ala mo bo se tanna fun iko Arsenal kan to lo international break o ti gbe ifarapa awon ololufe Arsenal kini kan ma expect koju iko Leeds United
0: ko si nkan to be sele na iran kan lo iran kan bo loro ile aye yi Solis lo Solis mi wa nle
1: tani Solis to wa nle
0: gbogbo won ni Arsenal waju yen dynamism to won waju yen on ni
1: de gbogbo awon agbabolu iko Arsenal so
0: won le Solis oli ni gbogbo won tori solidarity ni gbogbo abade so won le switch any wing won le switch any eze gan lo gba be yen gan bi to densin Harvard ta n pariwo pe o ni farapa omo lomo ti je o ti je konu ewe so ara ti mu yemi yemi te ba ti gbo be yen o possible ko epo nkan ma gba lo la bo se wa yen so kili ti mura o eyin gan te ba ni boot England o jina ara e le gba be lo lale ke lo wo e lo gba bo fun Leeds a ma na yin gbogbo 3-0 lola yen a fe gbeson last match wa lola yen
1: lo policy ma fi se binu egun mi ti luwo kin wo boot kin lo koju iko Arsenal se o fe kan ma po fun nu mi ni o ya papapa dinu iko Manchester United Michael Carrick o drop injury update lapa bi be yen oni seri Patrick Dogu oni a yo pa yo gba Patrick Dogu iyen ni awon ose die oni se wo ifarapa to ni o se nu re rara o o ya won ni ogbeni o ya se o mo pe Mayo ni left back o ya Mazraoui nko oni a seri Mazraoui yen o na tun ni no lapa bi be yen ohun na o se dada o oya won ni ogbeni oya wan bi na Palos Baleba nko sha ni ri se ko ni make debut e fun Manchester United ni o ni e farabale se ri Baleba te n wo yen o lo improve gan o o ni e wo o train baje o lo wo gym o gbe rin o lo gbe gbogbo e won ni oya ati gbon pa yen oya Amadialo nko ati ri lati gba ti sa ti bere o ni se ri Amadialo omo yen tanna ni Afcon o si tanna World Cup e farabale le mari Amadialo o wa dori Kobbie Mainoo o ni calm down e ri Kobbie Mainoo na e Rashford na ni na kan to pa international break na o ni Rashford na wa available e farabale o na train o ni se wa ri Benjamin Sesko o ni for that week away ni o lo ti gbe ifarapa eyin ololufe Manchester United Benjamin e ni ri nigbati Man U ba gbadejo iko Tottenham lo policy se kan ti se Man U agbo waju Manchester United Benjamin Sesko ti ni injury 9.5 lo wa nle se Tottenham ni mu 3 point koju iko Man U
0: o se o tori mo tin lenu je meta mi ti aran ti te anta te Mateo Abaso doro awa ara Abadan e ni so Tottenham e bi kini kan Tottenham ko ma je pe bi ta ala yen ti wa be se lori Man U ala yen ti be se be ori yin lati fe bo lati fe be konu ewe bayi sin tori pe o se se ko e pori ni Tottenham
1: se Man U wa gbo ko to be yin
0: eyin le tin ba sadura lati bere na pe ki Tottenham mu kan sile
1: yo sadura mo ni Tottenham nawo Chukista na nawo se mo paro
0: owo ti Tottenham ori Man U lo ti bebe se ri ere bayi sin so lola be yen e ma ja gba enikun a o le ma kun hun lola tori pe ti Tottenham ba kin mole so la nke yen
1: ewo ti Tottenham ba ki wa mo le se mi ni Manchester United
0: mo ro para won ni se ti be ma yo pada
1: rara ololufe lasan le mi o nse Sir Jim Ratcliffe
0: okay so bo ele wa ti Arsenal baby lorun eyin wa yo bo e wa yo ro bo ro si abi o da ko si be so ni to ni wo ite mi lori oro ayo Man U ati Tottenham ni ton fe gba ni ola yi game yen ma o ma dun ifese won se ma dun gan tori pe awon mejeji lo ni awon agbabolu te pe won ti ni ifarapa sugbon o Trafford lo ti fe lo gba ami ayo lo ti fe lo gba ayo ton fe gba yen e ma de gbagbe pe awon ara Tottenham won wa nu game gan tori gbogbo won wa won ara won si se kemkem opo na omo le won ọpọ náà ọmọlé wọn ò ní farapa tó yẹn náà so níwò ètèmi tán má pàdé máa yù lọ́la kí máa yù ya múra ni torí pé tán bá ṣọ́ra bọ́yìn rẹ old trafford yẹn ni Tottenham àti kọ́kọ́ mú first point bẹ́yìn bá náà ṣeṣe fún shooting.
1: Ó yá ṣó máa ṣẹlẹ̀ àbí kò ní ṣẹlẹ̀ tí Manchester United ò bá ṣọ́ra bẹ́yìn bá ṣeṣe fún shooting ó ṣeṣe kí Tottenham náà ṣe fún ikọ̀ Manchester United ṣá máa ṣe àbí wọn ò ní ṣe ẹjẹ́ àmọ́ wo náà ó yá pápápá ikọ̀ Liverpool mo darí sí Alexander Isak kò di kápò ṣe rá àwọn méjèèjì yẹn di out of Liverpool game o wọn ò ní láǹfààní láti kojú ikọ̀ Manchester City ṣe mọ̀ pé Anthony Iraola ó ti fi sígboro ayé nígbà tó gbàlejò àwọn oníròyìn wọn ní ọ̀gbẹ́ni Iraola calm down yá kọ́mọ̀ sí down. Ó yá wá bá wa sọ̀rọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ nípa àwọn agbọ́wọ́ iwájú rẹ̀ a rí pé Godi Gakpo di ẹsẹ̀ mú Isak náà di ẹsẹ̀ mú ìyẹn nígbà tán lọ international break ṣán máa kópa kojú ikọ̀ Man City ó ní ewu ẹ̀wọ̀ àrí nkankan ṣe sí o ṣe ẹ ráwọn méjèèjì yẹn ìfarapa tí wọ́n ní kò ní fún wọn láǹfààní àti gbáfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kojú ikọ̀ Manchester City lọ pọ́lísì ṣe kan ti ṣe ikọ̀ Liverpool.
0: Kò sí gbà tí nǹkan ò ṣe wọ́n náà tẹ́lẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fẹ́ máa bọ̀ lókè náà nítorí pé gbogbo ara mọ̀ pé nígbà tán ti ṣe àtúntò ilé nígbà yẹn tí Mohamed Salah ti lọ tí gbogbo wọn ti lọ bẹ́yẹn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ wọ ara wọn ni ṣùgbọ́n nísìn tí Gakpo náà tún ti wá gbalé abẹ lọ báyìí sìn àwa mọ ohun inú odó tí Raúlà máa di ọ̀run láti ẹ̀ sí báyìí ṣùgbọ́n Liverpool ló ń pè bẹ́ yẹn Anfield dẹ̀rẹ̀ ilé agbára ni kò sẹ́ni tó wọbẹ̀ tẹ́rù ò ní bà tó mọ̀lẹ̀ eléyìí sì ń dẹ̀rẹ̀ tó yẹ pé Man City ló ń tún fẹ́ pàdé ń sìn Man City tó yẹ pé òun gan ó ń ṣe ló ń ṣọ́ ìrìn àjò ẹ̀ ó ń ṣọ́ ẹ̀yìn ẹsẹ̀ nìkan má lọ bo òun lẹ́sẹ̀ nílẹ̀ so lílọ tó ń lọ sí Liverpool yẹn èmi ò rí pé gbogbo àwọn aláyò tó wà ní Liverpool tó ń ṣèṣe yẹn èmi rí pé wọ́n ṣì máa yí tébù padà lórí ọ̀rọ̀ Man City torí pé lọ́dọ̀ tèmi èmi nípa máa borí Man City nínú ayò nínú ìfarapa yẹn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn.
1: Ó yá pápápá ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín ṣáájú mo lè lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa ẹ wo àwọn tí wá ti sọ̀rọ̀ sí ìgboro ayé o nínú St Matthew oní good evening Mr Raymond tọ́nàtọ́nà and law policy up Manchester City ṣe ẹ rí ojú ibẹ̀ yẹn ẹnjìníà wa ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí nínú St Matthew ó ṣe brọ́dà mi mo rí ìròyìn tó fi lóde ẹ wo wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí o ẹ farabalẹ̀ gbogbo ẹ ó máa bọ́ sójú ẹ̀ láìpẹ́ ó yá pápápá ikọ̀ Barcelona mo gbà lọ Lami Yama ó yá nígbà tán bè lọ́wọ́ Christian Tello ó sọ̀rọ̀ sí ìgboro ayé oníṣẹ́rí Lami Yama tẹ́ ń wò yẹn agbábọ́ọ̀lù tó dáa ni o agbábọ́ọ̀lù ti ṣe yé ni àmáṣẹ́rí Barcelona ti 2012 mi ìwé pé Lami Yama máa láǹfààní láti breaking sí first team àmáṣẹ́rí ẹ mọ̀ pé nígbà tó di 2013 tí Sanchez gbórí wọlé tí Pedro David Villa Lionel Messi àti Neymar ẹ wo eléyìí ló jẹ́ kó difficult fún àwọn ọmọ léńjeléńje láti darapọ̀ mọ́ first team ikọ̀ Barcelona ó já lọ pọ́lísì pé Lami Yama ó lè darapọ̀ mọ́ ikọ̀ like ṣé ó máa ní promotion tó ní nínú ikọ̀ Barcelona ní Barcelona 2012.
0: Ìgbà ló nígbà ń lò lọ́rọ̀ tó bá ń lé ayé yìí nígbà tí ní 2012 yẹn tó bá jẹ́rù Yama yẹn lọ ni tó bá ti máa ń wà tí máa ṣe bọ̀ àkọsẹ̀jáyé àwọn ọmọ ẹ̀dá adárinrun ó ṣọ̀wọ́n kẹ tó rí àwọn tó máa tunú lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀kan ṣo tó ń jọ máa kọ́wọ́rìn pọ̀ bẹ́ẹ̀dẹ̀ lọ̀rọ̀ Lami Yama torí pé mágbàgbé pé 2012 yẹn orí Messi níná wà ń gbà yẹn orí ẹ̀ lọ tanná sí àtún lè rí tó tún níná lórí bíi tiẹ̀ tó wá jọ wà nínú ìgbẹ́ nínú ikọ̀ kan náà lẹ́ẹ̀kan ṣo náà bẹ́ẹ̀ yẹn so ìyẹn máa jẹ́ kó le fún Lami Yama torí pé tẹ bá wo mọ́ṣe to tíìm yẹn ń gbà yẹn wọ́n ní Pedro wọ́n ní Iniesta wọ́n ní Xavi wọ́n ní Pique wọ́n ní gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ senior player pé Yama là wá wọnú tíìm yẹn a fẹ́ lé díẹ̀ torí pé àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn àwọn tó ṣe kànrin ni a fẹ́ lé díẹ̀ àsìkò tiẹ̀ tó dé yìí náà ló yẹ tó bá jẹ́ gbà yẹn ni àìmọye àwọn ọmọ ológo tó wá ń gbà yẹn náà omi gbé wọn lọ náà ni torí pé kò sí ni èèyàn kan ló gbúdọ̀ tanná jù ẹni tó dẹ̀ tanná jù gbogbo àgbáyé ló mọ̀ Lionel Messi ni so bí Yama bá dé ń gbà yẹn náà ó kàn máa bómi lọ náà ni pé àwọn tó kù náà ṣe bómi lọ ni.
1: oya oni ti ya ma ba de 2012 o na o sese ko bo mi lo o ba won kan se bo mi lo oya inu iko Real Madrid mo gba lo Jose Mourinho ti defend Kylian Mbappe o ni kino te man se eyin oniroyin na o ni kan to sele koju ninu kan Manchester City e ri so o se bo se ke se pariwo e niyan e so die e dake o ni kan to sele pelu Cristiano Ronaldo pelu akoni mo gba re iyan ni olorile ede mi orilede Portugal o ni e tu ri yen so ki lo de oro Kylian Mbappe bo se lo wa keke bo se lo night club o ni e we wan bi e je nja yin si bo se nlo se ri Kylian Mbappe bo se nlo pelu re lamo o nigba to ni farapa o pada sorilede Spain iyan ninu iko Real Madrid ajo ni agreement ni nigba tan se ayeye ayewo fun awa na la agree pelu re bi pe ko tun lo se ayewo mi e wo night club te lo lo yen ko lo night club o ko lo night club kankan e wo ibi tan tin se fashion parade lo lo gbogbo re lati mo si ki lo wa de te wa ngba bi eni gbagba otin ki lo se yin oniroyin ina Jose Mourinho lo fi royin lede lo policy ta ba wo Jose Mourinho kankan ti yi pada lati gba to ti darapo mo iko Real Madrid akoni mo ngba ti man benu ate lu agba bolu ni o ti wa di pe o n defend awon agba bolu e o se pelu Vinicius Junior o defend Jude Bellingham atawon kankan Kylian Mbappe na o tun defend Kylian Mbappe se a fe so pe Mourinho n beru lati so pato nkan ti awon agba bolu se ti o da ni
0: anyway temi na be yan ba ndagba na eyan ma ngbon si ni awon wa eyan de ma yo ogun ja ni Mourinho je mo o wa fe je mo ojebu ni abuko fe je mo Ibadan tori pe ogbon o tin dagba ojo na tin lo lori e ko de fe ke ni kankan ko wo ohun le ara so ohun na ogbon lo se fi egun otolo lo fi nto ni aye ibe yen pe ko Kylian ba gbogbo awon agba bolu to ma agba bolu fun ohun atun ma ba won ja ko sere kankan die e ma gbagbe nto gbogbo ara ti Mourinho dangba to wa Chelsea tori pe o ni owo leyin o ni igi leyin ogba ni o there which was Abramovic igbon sin ni odo Perez awon omo player yen nkan ti yato awon player ton ba kun si Perez leti ko si ti lo niyan Mourinho de re nsin ko fe gbo ebi to ti lo gbowo pension na niyan ko ti fe fi jason be ko ti fe ki jason be dalu so lo fi ran to jeje pe ko won ko ni nkan se ko se re kankan fun to ba ba awon player eja so nkan to pe na ni pe ko protect won tori pe awon to ti en koju gan awon yen o duro rara you know be as Flick same protect gbo image and players everywhere so kon wa ma se idakeje e iya ma je Madrid gan dada ni oh ti ko ti se gan ya nje won abo ti bo tin pa tun wa se so nkan to le to pe na ni pe ko ba won soro ko gbe leyin won ko fi oro tubinu bi ko fi ba won so kan na de se nkan to omo luabi nse so emi ri pe nkan ti mo riyan se ogbon lo ni ogbon lo gba
1: oya ogbon lo gba pelu oluko ni Jose Mourinho oya mo gba ben yanu iko Barcelona Hansi Flick na ti soro o soro nipa Lamine Yamal oniseri ifesewonse mejo akoko ta kokko gba iyen ninu iko Barcelona nkan ti Lamine Yamal se nkan to ya ni lenu ni o nkan to se pelu orilede Spain iya lenu lo je fun wa oniseri Lamine Yamal te nwo yen looto o si le improve o ama to ba nba lo bo se nba lo yen seri best player world best player ko jina si Lamine Yamal seri visit company o ti soro nipa iko Manchester City oni fun emi o odun mokola mo lo ninu iko Manchester City igba ti mo wa ninu iko Manchester City mo nife si gbogbo nkan ta nse lapa bibe yen oni I am proud of everything we achieve as a team o ya visit company lo fi si gboro aye Jose Mourinho ti soro o ti fun wa ni update nipa iparapa to wa ninu iko Real Madrid oni se River Vade oni o wa dotu ko ni lanfani lati kopa o wa ni se ri Militao na o ni sinle o won be available o wa ni se ri Mendy se o gbaradi Rodrigo nko Rodrigo si jina o eyin ololufe Real Madrid e ma lo reti Rodrigo o ya on ru gbogbo ninu iko Barcelona se be ntana ni e ntana lati gba ti sa ti bere o ya o ti sele o ifarapa ti deba mo soro nipa Rafinha won ti fi royin lode won ni se ri Rafinha te nwo yen ifarapa to ni ko ni lanfani lati kopa lola ko si ni kopa koju kan Galatasaray e mo pe Galatasaray ma koju Barcelona ta ba soro idije UEFA Champions League lo policy inu ko Barcelona la desi Rafinha Agbubola mo pe best player Barcelona ni nigba ko to ikan lo international break o ti ni injury ko ni play La Liga lopin ose ko ni play Champions League se kun se pe o ma sele si iko Barcelona
0: to ba sele si won na won ma fi keko na ni awon fi sosun ni Trevor de fi para sugbon mi o ri pe nkankan fa e sele si Barcelona tori pe Barcelona team yen o kenu gan won de lawon akona awon agba bolu to je pe won se kan ni dada e kan lo e kan bo ni bi rafin aba lo awon player mi wa nbe ton ready lati take aton lati gba aye yen so niwe temi Barcelona le mo lara on ma mo na o sugbon at least Barcelona o pe ju gowo ke o yen pe Rafinha nikan lo ma lo teru ama ba won ka ni ru Rafinha ti Yamal lo lo layin gba kan na sin a le ma ni eru ama ba Barcelona sugbon to ba je Rafinha nikan ni iran kan lo iran kan bo ni elomi na wa nle ran Yamal wa nbe Adeyemi wa nbe gbogbo wa nbe ton le se se yen e ma de gba npe Antonio Gordon na o nu le play si o le lo play role first nine yen Adeyemi gan ton to tun wa yen na first nine na ise to mo se na ni so gbogbo won lo le se se yen so ni wo temi Barcelona le padanu on le miss ya Rafinha pupo to be yen na
1: e ta ba so pe Barcelona le miss Rafinha ta ba wo set of Barcelona ni be nigba ti season bere team yen ti adapt mo Rafinha lo to gbogbo won na mi awon Adeyemi mi awon Lami Yamal na mi awon but ta ba so pe tani symbol Barcelona lati gba ti season ti bere Rafinha ni ko sani ani be because bo se she assist be no lo se mi awon o ti wa dabi en pe ohun gangan ni image Barcelona ni season yin but pelu injury to ni bara se n fun mi si iroyin yen mi ro pe leyin gba ti won ba koju Galatasaray mi ro ko tun ma lanfani lati gba ifese won se to tele se ta ba so pe lai si Rafinha awon to ku ma deliver e ma gbagbe pe team kan wa tun ba won compete lowo lowo iyen iko Real Madrid se ko ni je advantage fun Real Madrid ti Barcelona ba lo drop point lo to Real Madrid not drop point but tan ba lo bounce back pelu injury to de Rafinha se ko so opportunity fun iru team bi Real Madrid bi Atletico Madrid
0: binwo e temi ko tis aye yen inu eya igi won ti ejina sira won e ba wo ati ma se bo won sin ami ayo ball meje ayo meje meje no ti gba pelu koju gogo ra won ko to din pon lo international break goals difference ti Barcelona ni plus 24 goals ni Barcelona le nle eni to sumo to seke to se ipo keji o ni Atletico Madrid goal mesan lo ni nle o de ni 16 points whereas agbogba la mo pe Barcelona ko ti padanu ayo kokan 21 points here maximum points lo ni ko ti lose game kokan so ni wo ye temi awon to le gbenu si to le yo awon lenu to le se gbogbo e fun won o na Atletico Madrid tori nkan ti Atletico Madrid fi ya Real Madrid to wa nipo keta sile ni goals 7 goals difference lo jo wa so plus 2 ni Madrid wa Atletico wa ni plus 9 Barcelona wa ni plus 24 so ni wo ye temi eni ti eni teru ba te ma ba Barcelona fun eni kankan rara Atletico Madrid ni ede mo Atletico Madrid re ohun gan ko le ko lenu nbe de bi pe awa ko awa je ohun lo ma ko gidi ba iro Barcelona e ka ba ti wa so ru Real Madrid so ni wo temi Barcelona o si at least o ko to di pe Rafinha ma fi de on si ni aye lati tun le won to daada tori pe ki Atletico late kon to le bori won abi ki Real Madrid to le bori won o tumo si pe Barcelona gbudo padanu ayo meji
1: lera
0: tede mo pe iyen kudo ninu ere daraya ko si nkan ti o kin le sele but awon kankan tun wa ti o tun le sele pe ki Barcelona awa tori pe Rafinha o ni injury awa padanu ami ayo ba ayo meji lera
1: eyan
0: fe le fe ko ni fe le sele so ni we temi gbogbo awon to nbo leyin yen awon ni kan mo bi ton ma ja si Barcelona na lo si ma top Rafinha wa le o Rafinha osin le o ko si yato nu e
1: oya Rafinha wa nle Rafinha o sin le o si kankan to ma sele si iko Barcelona e je gba nu iko Manchester City lo Enzo Maresca oluko ni Manchester City o ti soro si gburu aye o le lo ndunu e lo ndunu pe 150 charges won ti fi kan Manchester City o ni ewo e farabalẹ to ba ti e sese kan relegate Manchester City se ti gbagbe emi ni emi Enzo Maresca se bi mo gba idije championship mo gba pelu iko Leeds United e wo tan ba relegate wa League 1 ta ba bara wa ni League 1 e wo mo duro tan ni o yin tu pada wa sinu iko Manchester City inu iko Manchester City na yin tu wa nbe yin gbe won promote pada sinu idije EPL e farabalẹ e gboju nbe Enzo Maresca lo soro oni ko si kankan imimi kan o le mi wa o oya inu ko Arsenal mo wo lo Arteta ti soro oni se Richard Conley final ti mo padanu e wo o dun mi gan o dun mi gan ama mi o si kan ta le se si a tu ma gbiyanju ni a tu ma gbiyanju lati wo ase kagba mi ni oya ka to wo oro ti Arteta so Maresca n so pe nigba to gba awon alejo awon oniro itan bi lere pe ogbeni bo ni 150 charges o ni egboju nbe ikọ̀ Leicester City relegation na wa mo si gba championship pẹlu omo gbe won promote ba bara wa ni league 1 a tu se bebe se kon se pe won try lati shift attention awon eyan kuro lori 150 charges yen ko ma ba affect won tan ma gba fese won se lopin ose
0: ah to ba je mi na ni nkan temi na ma se ni yen tori pe eyan gbudo ma gba duro owo ti ma reska ngba nu ma city yen ko wa lohun oni se nu bele bele lati lohun fe protect image won tori ah bi o ba gba owo yen owo pension lo ngba nbe yen owo to je pe owo gba ko fowo rori ni so ko si kini nbe so ko ya mi lenu pe o nso nkan to so yen sugbon e ma ja gbagbe pe le ton de pada lati international break in Liverpool lo kokko fe kojuna iyen ni ka kokko iyen lo kokko fe fi se test ka kokko fi mo odi won ti won to ninu oko yen pe bawo ni psychologically bawo lori won se lo se gbe won si tori pe e ma gbagbe pe Liverpool na ohun na wa lati goke to fe ohun na fe bo sibe pe oga lo ohun na ni ninu idije EPL aso Liverpool na fe gbe na le won ni Anfield to iyen ile la ma kokko fi mo gbogbo to nso yen o njambla ni mi de ba owo to ngba yen na o to keyan ko wo yen na ko ya eyan lenu kenu e ma jabo so ko ya mi lenu pe o ngbe leyin ti me tori ton ba le lo nbe yen na ta lo fe gba to da duro owo to ngba yen ko se n to ma gba duro owo yen na ti o ni gbe leyin awon to n san owo e so ori oro to so ori so sugbon Liverpool lo ma je ka modun won tan to
1: o ya di ni Real Madrid Jose Mourinho ti sọ lori Di Omonde o wa won bi lere pe ogbeni Mourinho wa nbi Di Omonde lati igba te ti gbe pelu owo ribiribi so ma lanfani lati kopa lola o ni ise iwe farabalẹ o emi o ni san kankan fun yin emi Jose Mourinho ni san kankan o mo moro te fe gbo lenu mi e mo pe iko Real Madrid ani Vinicius Junior ani Kylian Mbappe ko si agbowo waju ti Real Madrid o le lo amo se mo pe awon meteta a le samulo won lekan na e wo fun die yi e farabalẹ to ba di o e ra awon agbagbo ta ma to sori papa eyin lo policy ta ba wo Di Omonde owo ti Real Madrid fi gbe so leto ki Real Madrid ma bench ru agbagbo lu beyen se ko deserve starting fun iko Real Madrid
0: o deserve starting ni awon iko mi pokun se nu Real Madrid Real Madrid awon iko kan wa to pe won ti se gbogi won ti se konrin debi pe o kon le ku giri wa lati ta fi kese ma gba na nikan loku to pe to ba wa latojule to ba yin o le wonu le ojule keji ko de lo score iyen nikan boya je iwo ba je Messi abo je Ronaldo o kon le dede ku giri ko wonu team yen kon de gbe yanjo ko fun e bo bo ba tin sa awon mejeji yen baba o ma ni lati lo to ni e ma de je agbagbe nkan mo lenje si ni Di Omonde ta so ro yi owo ton kan gbele lori lo po tori pe oru lon lo ra ojo okunkun ni so on de rowo yen san so ko ya wa lenu kan san owo yen to na ni pa omo to ma tan na ni ai mo yo omo tan no ma tan na to pe won ri battery to ma ba kini emu so ele nsin on la tun ti ko senu e so ni wo etemi bo se de sinu ko Madrid yen o ba won kan le na ni ani ohun etiju ni ta lo fe gbe joko fun se won fe yo Vinicius ni kan ni ko lo joko tori Di Omonde ni o gburo te jeje ko na wonu team ko na mo mo se nse tori institution ni Real Madrid o kan le dede wo be ko kan lo kan fe wo aso white won ko no fe ma gba ni Galacticos no ko ri be o gburo to o gburo duro ko wo bon se nse ko ko even gba ti Cristiano Ronaldo gan de gan to je wo be nigba to n bo lati Man U nigba to ma de be gan o na kokko woju le won ba o na se mi bayi se Raul si wa nbe ba o ni Raul se o de bo da okay bayi la se okay won de no na de jelin be yen so Di Omonde na o na ti de bayi nsin kon fun ni aye ti e ko na te jeje ko to ko le wonu team ko na le ko ipa ti won tori esan owo ribiribi ton san le lori
1: le lo policy ka to ku la pa bi ben ta ba wo Di Omonde ibi to tin bo ninu iko RB Leipzig starter lo je nbe bo ninu iko Real Madrid pelu caliber awon agbabo ti Real Madrid ni Kylian Mbappe Vinicius Junior Jude Bellingham o ma difficult fun sha le so pe igbese lati darapo mo iko Real Madrid mistake because awon iko wa to pe won ti fi feran si agbohun gan pe iko Arsenal won wa lara awon iko to fe gbe Manchester United iko Chelsea na awon na fe kan gori wole PSG awon na fi fe han si se ka ni pe o mo iba ti darapo mo ru awon iko be yen
0: ah baba lori oro awon iko kan wa to pe ton ba ko enu si e ah a le die lati so pe nse iru eni Madrid wa iru eni Barcelona wa iru eni Bayern wa iru eni iru Man U Man City Arsenal lo wa pe ton ba so fun pe mo ma ni fun ma fe ra e afi tawon kan lara won ru won yen na ton ba jade pa awon tun fe ra e nikan
1: Arsenal wa lara won
0: ah
1: se bi won lowo ni
0: ah in answer
1: se tori kan ti wa gba league kan after the 2 years ti darapo mo won
0: agbo field to le yin le bale awon ma lo fe ra sin se won ti so fun yin
1: mo se ngbo
0: owo yen wa nle o e ma bo be ara ko si player ta le ra o so ni wo etemi awon big teams yen ko si eni ti
1: ko si player ta san se wa le ra Vinicius
0: a le ra Vinicius akan like eni tori pe aso ko lo aso ta fe lo
1: abe lo wo 150 million euro
0: o lo aso ta fe lo season to ba wo ko le fit e because ta se son well niyan a ma se to ba ta ba ti change jersey ni next season o ma eri pe Vinicius ma join wa ti o ba se January a join wa at the end of the season e ma bo ri pa o ra san so lori oro lori oro de o ma de yen eri pe asiko to de si yen ko se pe ko le kabamu e to ro mo de si ni e ma ja ka gbe na le lori rara rara ngba ti e to ba tasko ti e na ba to o ma the first team player o ma gbogbo alamu nkan to tori nkan to ti e ti fi won wa ni won ba igba ti won si lo gbogbo alamu pa omo yi na o ni ayo lese sugbon die die die die ni e ma je ka sare gbe na le lori kinu e ma ba tete ku
1: o ya ka ma gbe na le lori kinu e ma ku lapa bi be yen mo koja lo sinu iko Chelsea tabi aloso soro eni e wo eyin ololufe Chelsea e ma ti binu o lo to mo mo pe nkan si ma da fun iko Chelsea ama lowo lowo bayi gbogbo ala mo pe an struggle o ya dinu iko Manchester City won be lowo Mourinho won ni ogbeni Mourinho ti e wa nbi na ti ori nkan to nsele dilu Manchester ni o ni amu ti sese ni Manchester ri na eh ko nse Manchester United ni Manchester City o ni o ya ki lo nsele Jamisi o ni a ti e ba so pe egbo 150 charges ni lo ba rerin muse o tun rerin si o onise wo oni eje joko dadana onise ri ko Manchester City yen oni lo to mo meeting ba so pe mi gbo ero mu pa mo gbo ama mo sa rora gboju won ni esan ma wa se dajo oni sa ma se dajo laipe o tun pada rerin onise ri Manchester City lo to solution ma wa won ma come to conclusion ama bi igba tin ba ti wo 60 years tin ba ti wo omo odun 60 years o le je gba ina to ma kede iyen ijiya to ma sele si ko Manchester City o ni ama lowo lowo bayi emi o le san kankan o lo sese gan kin ti wo 80 years old ko to di pa ma gbon kankan lapa bi be yen lo policy gbogbo ala n pari 115 charges awon kan gan ti desperate lati gbo ipe ah Man City won ti relegate won ta ni daru kan won sa de lere wa nu won nisin Mourinho ti wa jade soro ipe ipe gbogbo yin te lo n pari o te lo n wo pe to ba ma fi di opin ose a ba Man City nibi ti ati expect won o ni ohun gan ti le wo 80 years ko to de kan ma so ipe nkan bayi lo ma sele si ma so ri so
0: o ri so tori pe gbogbo ala mo bi England nkan to wa to so mo oro to wa nle yi tori gbogbo a tin so ladun lenjo meta e na pe orilede UAE awon na ti karabo o tin fe koja lori o tin fe kuro ni oro ball lori papa nikan ati wa ole ti won wu o tin fe ma doro oselu oro ilu silu oro idokowo silu ilu mejeji sira won so ni boye temi iru to ba de tin dori oro bayi awon ma nte jeje ni ko se nkan ti won ma se wadu wadu lati lo fi owo wa nkan gbona so ni boye temi mo ni ori so o le ma wa to ye odun to pe yen sugbon ko se nkan ti emi ma expect pe ka ma ka sare ma ka ma reti ni kankan bayi o le di o le ma je odun to mo gan o le ma je odun meji eyin na wa ti gba ton tin se investigation won bo nkan ton ti sele lati 2009 ton ti bere sin bayi ni ajo won bo ton de 2018 lati 2018 won tun se wunwunu 2026 la wa o ti de 18 years laarin yen la 17 years laarin yen be yen so o to ki lo wa suku lo en to le awon to le wo susun ton do de 17 years ki lo de ton le do de 30 years so be lo ran se din to mi mo pe nkan ti mo rin o na ta lati so ni pe nkan to mu England ton wo ton dake for almost now 9 years ton tun wa wo leyin another 9 years ni ko to din pe a tun bo 2026 nsin ton se nkan kan le lori to kin se pe won o mo nkan ton fe se won ko mo mo nte jejejeje na ni tejeje yen dere a mo jo ti tejeje yen ma to ma pe so nkan ti mo rin o ta lati so ni o ri so lodo temi tori pe a le no ma dahun ejo yen lodun nsin ko di 2030 kan tó ní òkè ìsìn láàrin ẹfí ṣẹ̀fẹ̀ bá Man City wì so ìyẹn ó rí sọ lọ́dọ̀ tèmi.
1: ó yá pápápá lápá bíbẹ yẹn Facebook wa ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín pé ẹnjíníà wa máa tan náà sí lápá bíbẹ yẹn ẹ wò ó ti ṣáná wọlé o ẹ bá ń gbọ́ lórí Facebook Innocent Matthew èèyàn ti wá gángan ti wà bẹ́ẹ̀ ó ní yẹ good one it's okay now mo sọ fún yín mo promise yín mo láwọn ẹnjíníà wa ń bi orí wọn pé wọn mọ̀ kan tán ṣe ó ní Atletico Madrid go shock Real Madrid o ó ní we no dey go anywhere and if we go come back Innocent ló ń sọ yẹn o àti mọ̀ pé olólùfẹ́ Man City ni wọ́n awon ota Manchester United niyan won para jore Arsenal oni up Manchester City mi na ti mo oni abi o because one EPL title on Barcelona so lapa bi beyen oni pe tori pe ti gba EPL kan e lo won shoulder pad oni we know they go anywhere City for life won na de darapo mo wa to ba ti search for West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page lapa bi beyen o ma wole lowo kan ni mo ja yin si nigba ti mo bere to yi pe Arsenal United won fi yaje yin ba pelu ami ayo meji sodo leyin igba tan so di ami ayo meta sodo 78 minute play o ti di 3-2 olon gba mi o ke come back o ni sele eyin ba gbera dide won gbera dide lapa bi beyen oye ma mi awon o mi awon ni 6 minutes o n go tele mubarak fi si ni 12 minutes o di ami ayo meta sodo beyin ba se gbera dide niyan won ni nibi le ni se a ni gba fun yin 3-2 ni lowo lowo Arsenal lo si n leke lowo shan ma se come back shan ma so di draw mo lowo lo policy papapa se o se se ki come back waye
0: come back o se se ko waye sugbon katina mi ro pe katina ma fe padanu ayo yen ni Katsina Stadium Township Stadium to tin gba yen so ni wo ete mi o se se football lo npe nkan to ayo ton gba yi so o se se sugbon mi ro pe Katsina ma fe so awo ami ayo meta to ti ni mi ro pa fe so nunu game ton gba lo yi
1: oya papapa mo wo weekend preview lo niyan awon ifese won se to ma waye leni to ba di ago mejo iyen ninu Spanish La Liga Malaga ma gba lejo es ta ba nsoro nipa Malaga e we je nja yin tan o e mo pe gbogbo ifese won se marun tan gba seyin omi meji pere ni won ta won padanu meta oya papapa espayo nko awon bori eyo kan ninu marun won ta omi kan won padanu meta oya bo ni eto e di won se ri ta ba nsoro nipa Malaga at espayo awon mejeji espayo ti lu won bi e mewa nigbati Malaga lanfani lati fi ya je espayo igba meta pere ni o won si ta omi marun lapa bi beyen oya mo koja lo sinu German Bundesliga Dortmund Borussia Dortmund yo koju iko Werder Bremen iyen ni 7:30 PM oya bawo lo se lo e mo pe lati igba ti sa ti bere iko Dortmund awon padanu ifese won se o marun tan ti gba won bori gbogbo re ni o ta ba nsoro Werder Bremen ko awon won je iya kan won ta omi kan won si bori meta lo policy pelu start awon mejeji o dabi en pe Werder Bremen na gbera die ninu marun won bori meta won ta omi kan won padanu eyo kan ta ba gba won mejeji segbe ara won lo to Dortmund a le rate won ju Werder Bremen bo pelu start Werder Bremen yen mi ro ko so ma rorun fun Borussia Dortmund
0: lo wa loke lori tabili so on de lo tun wa le so Werder Bremen de ri po kejo lo wa lori akaba so ko ni ya mi lenu ara Borussia Dortmund o ti padanu ayo kokan ara se ninu south away yeah but Werder Bremen de ri ohun ti padanu o ti padanu eyo kan o jawe olubori ile meji o ta omi eyo kan ninu nkan to wa leyi so niwo etemi lilo ton lo si Signal Iduna bo se wa yen emi ri pe Borussia Dortmund atun fi won ṣategun ni bi o ba je meji gan ya fe bi o ba je eyo kan a je meji ninu to n bo ni to fe lo si Borussia Dortmund yi
1: o ya je kuro lapa bi beyen Lens mo ti koja lo ni French League 1 Lens ma koju iko Lyon ama kin to te waju e je gbe pe to wole hello ori lapa bi beyen oya to ba di 7:45 Lens awon ma gba lejo iko Lyon lo policy Lens ati Lyon
0: ifese won se yen a je ifese won se to ma laarin gringan tori pe ma gba pe Lyon lo wa ni ipo keji lori akaba lera sa Lens lo wa ni ipo kedogun lori akaba ohun de lo fe gba lejo Lyon ni Lyon o tan oko to nipon lo international break but e ma gba tun gba pe ami a game Lens ati Lyon nse lo ma ndabi ogun ni ko te nse pe ndabi ogun lo ma nja ni kan igbe bon dani ni so laarin awon mejeji emi ri pe o se se ko pe awon mejeji lo ma mi ami awon ma mi awon ara won sugbon pe eyan kan ma jawe olubori yen mi le fowo soya pe ikan kan nu ma jawe olubori sugbon o fi han pe awon mejeji won ma mi ami ara won ami ara won ni ale ton fe gba yi ami de ri pe Lyon bo se wa yen ko ni fe padanu toro mo pe o la fojusun to un na le mu to fe lo si Europe ni pari season
1: oya yin ti wa ni gboro aye lo policy ja yin tan oni sheriff ese won se lens ati lion o na ma mi ami ara won o ta ba ti ja yin tan gogo lo nso lapa bi be yen lens ma mi awon oya lion na ma mi awon eyin paper boys ni gboro aye e ti gbo nu e mo pe mo so fun yin saju te ba fe gbo authentic te ba fe gbo bo se nlo se ka yanyan na re ko ye awon eyan ni se ka ja yin si awon point kankan to wa nbe yin abi bo se lo ta ba nso weekend preview e sha ti darapo mo kan ni west radio 89.3 fm e wo se ri gbogbo paper yin yen gbogbo e ma green kan le ni oya lo policy mo gbera tan o se odi john oluwada mi lare only good evening sir and crew thanks for yesterday west radio we never spoil o wa ti ja yin tan ati so fun yin pe gbogbo nkan wa authentic yin ta ba ti la ma se a ma se innocent matthew only the life is back again o mo so saju pe o ma pada wa engineer wa ti tan na si lapa bi be yen o ya mo gbera o o di ifese won se to ma waye lola to ba di 12:30 pm arsenal ma koju ikọ dis united oya ta ba nsoro iko arsenal e mo pe lati gba ti sa ti bere ifese won se arsenal gba oya brighton fi ya je arsenal o to di pa lo international break olohun gba mi ami ayo meta sodo brighton boju arsenal je se mo bounce back abi won ni bounce back ta ba wa nsoro leeds united nko ninu marun ta won ti gba won ta omi meta won pa danu eyo kan won buri eyo kan won lu newcastle pelu ami ayo merin si eyo kan lo policy injury lo tun injury lo si iyen fun iko arsenal se mo lanfani lati bori
0: Leeds
1: United.
0: I know it's a mega me too. Tun ri pe Leeds United to zero gan lo ma gba gan nu game yen be mi se ri gan. To
1: Iyen clean sheet.
0: Ah, to zero ni bo se wa yen. Ton ba je meji won a je meta ni. Mi o ri pe Leeds ma mi awon awon ma mi awon. Koju Arsenal ni ola rara nu ni odo temi o. Lo early kick off na. Gbogbo awon eyan lo ma so pe en to ba fe lo fun early kick off. Ogburo se ru bo gidi. Ogburo ti je ko momi yo dada tori ko ma fun yan tension. Sugbon ko n se ru ti Leeds United yen. Lo ma gbe ru Arsenal atẹyin ni Emirates lola so mo ni pe Arsenal o ma na won tinu teyin ni tori pe oun na ati o ti keko ati keko lara iti Brighton
1: se
0: o to se fun wa ngba yen o fun wa send forth ta fi lo fun holiday ni so gbogbo ade lati densin ati gbon be yen so e ma wo ti pe egungun wa luwo Arsenal ti de o everybody to ba yo ge wa bayi
1: oja te ba gbege wa a ma gbege pade yin lo policy lo so be o ni ge arsenal ti gun fofo o ni won ma gbege si lola oja tin ba fun yin ni eto eje nko eyin temi ni gura yo ya west 30 egbo e 30 egbo o e mo pe te ba tin gbo kan ni west radio bo se lola ma ja yin si e mo pe iko leeds united won o ti lanfani lati fi ya je arsenal won o ni win ni kankan koju iko arsenal won ni draw meji pere igba mo kan lai 11 wins o ni arsenal ni koju iko leeds united oya je kuro lapa bi be yen casino united ati eyinba ni boni comeback si fe sele casino ni draw e le ri ami ayo merin si meji lowo lowo shooting sheti casino yen tenu ya wa ma keko 4-2 lo bade o won ti pari ifese won se yen aston villa yen to ba dago meta osan won ma koju Brentford iko chelsea nko ni papa sere stanford bridge Bournemouth lo fe lo ka won mole ta ba nsoro iko chelsea ati Bournemouth oya je nja yin tan ese won se marun ti Chelsea gba seyin ninu marun won bori meji won padanu meji won ta omi kan Bournemouth na pa o bori meji o ta omi meji o padanu eyo kan e mo pe Liverpool fi yaje won mole ami ayo kan sodo Chelsea padanu so wo iko Brentford meta si odo lo policy bi lo bere Brentford bi lo bere Bournemouth se ko ni bi Chelsea danu lola
0: abe mi gan se wo gan o da pe ben Bournemouth yen o ma fi Chelsea sategun lati lo bori Man U ni
1: tori bo je ewodi toro Man U nu oro to wa nle
0: ah no te ba wori tabili ton wa nsin Chelsea wa ni ipo kewa Man U wa ni ipo kejila Bournemouth wa ni ipo ketadilogun so te ba de won be nsin ton ba mu ami ayo meta ni Chelsea lola nsin wa ni 6 point 2 won dere agbe won bo si koko kan la ni so bo se wa ensin okan Chelsea si balen pe bohun ti e padanu lola Bournemouth o le baun ṣugbọn o le la Man U so le Chelsea le
1: policy
0: Chelsea le mo mo file fun Bournemouth ki Bournemouth na un ko un le gori Man U so be ko temi tun wo nu game ola yen ni so se ko si bi ti o le yi si oro football alafesegba la nso oro yi so o se pe Bournemouth le lo sibe do awon na musemuse won o ja musemuse lenjo meta yo ṣugbọn e mo to ba tin doju awon bi kan egun wa ma le sira won especially nsin ton se nde lati ori international break so mo ri pe ti Chelsea ba to ba sun gbengbele lori lola yen Bournemouth ma fi nkan se won
1: o ya yin ti wa nguru aye e mo pe lo policy to ba ti wo senator wa nu kulu o fe wa fi senator sote niyan pelu fila gogoro to de o ya je nja yin seto e di won o ta ba nsoro chelsea ati bournemouth igba meji la 12 wins o ni chelsea ni koju bournemouth won ti ni draw marun se wa ri bournemouth tin won won fi ya je chelsea iyen ni igba merin o ya je nkuro la pa bibe yen e mo pe mo so fun yin ipe ko si comeback ko si comeback o 88 minute play ifese won se casino ati eyinba eyinba n bo iyaje lowo won je iya ami ayo merin sodo si ni o to ba di ago meta osan lola iswich ati fulham o ya sunderland nko lago meta osan lola won palejo brighton se wa rele to se kan rin mo so nipa idije english premier league manchester united 14-15-16-17 olorun je ko sele ni saata wayo o won ma gbalejo iko Tottenham ni to ba di 5:30 ni role lola lo policy man you ati Tottenham
0: o se se ki nkan ti o sele lati bere ko wa sele lola
1: tori pe
0: Tottenham na fe goke o tori bi mo se nwo won yi ton ba
1: mo wa fe goke se bi kan wa goke man you ni
0: bon ba jawe olubori lola lati gori man you ton ba le na man you bi merin o ti bori man you niyan
1: e se Tottenham tun struggle yo wa score merin koju man you
0: o gbe sa
1: se man you laso le ni
0: Bebe, e je kodo lana.
1: Lament laso le man you.
0: Okay, o ti ye mi. Be se so yen na, o ti ye mi. Be on lo fi je ke wa nipo kejila.
1: Ninu awon season she season yen si young now.
0: Oh, okay. Awon to wa loye to wa nipo kini ati po keji yen. Awon yen sojoro ni. Awon yen o gba season
1: awon sojoro ni.
0: Oko gbe won soke
1: be. Aimoye penalty ti o wo ti penalty tan gbe le.
0: Ni woye temi ki man you mura lola tori ifosewon se yen. O se se ko je pe ori won ni Tottenham ati kokko fi, o ma ti kokko fo, lo ma ti kokko fo agbon 3 points. Tori pe ma jagba wi pe Tottenham o kan se rabarabara. Bi eni ti o fowo gbe na ni sugbon sin o le dori man yu sin ko wa din pe won wa lo tan na so ni wo etemi ko ni ya mi lenu lola ti man yu ba sun gbengbe le lori Tottenham o sese kon fi nkan se won so lola yen man yu owo e loku si to ba mo nkan to fe se to ko ya tete
1: ya se e gbono policy ta ba wo Tottenham ifese won se marun tan gba won lo mi won ta mi meji won bori won padanu meta ni wo etemi won tin jo specialist in failure compared to Manchester United, awon na form won o fi best enu re ninu marun tan gba won bori eyo kan won ta mi meji won padanu meji but se ko Tottenham ejo iko ti won mi business ni sata wa yi
0: yo yin je ben e ti man tenu mo lati jo yin lati lenu
1: do be dai pe se ko n se fat ni
0: won ra player won ra player asiko ton player won se be play lele nsin
1: won na na pa
0: o asiko ton se be ina pa yen gan asiko ton se be bere ise tori match yi gangan lo je
1: lo
0: lo je lo gba gbo awon player kan lo ra yen so nsin to ba dola gbo awon mo ton ra yen e se ma ri se yen lo ara won lo la bayi
1: lo police aba wa ri se yen lo la nko
0: e gbo ri o
1: tori ki lo de
0: ise ton tori era won ni e e gbo ri o
1: tori maju na se ra won
0: a gbo ri lo la emi gan ma pe won la sale yi pe e gbo gba match yo la tori e gbo fi nkan kan man you ki game yen le dun lala tori pe e mo pe Tottenham ba so ton ba jawe olubori lo la ba se ti so awon na ma wa ni won ma goke de ipo kejila ati o baje ti a wa ni po ketala to awon na de na foju sun yen pe o se se ka awon na leto lati goke nibe yen no ti man you know ba de jawe olubori na the best result ti man you le ni na ni pe ko wa ni 10th position irrespective of result kanu ba ti win 3 points lola na the best position na to le gun na ni pe ko wa ni 3 ko wa ni 10th position lati 12th position but ilu Tottenham sin ohun a ma la foju sun pe to ohun ba ti le jawe olubori o ma gba kaba bi mejo so e mo pe o a desperate jura wa lo lori loro to wa le so o wa ku so wo eni to ba mo ati ma to ba mo ise to yan layo lati se lola yen ebo mo mo pe awon mejeji na o ma fun wa ni football ti enu wa ma dun si ni ola
1: e mo pe mo so fun yin mo ni ti lo policy ba ti wo senator to ba gba otun ke gba osi to ba gba osi ke gba otun nitori professor teyin ni o te ba ti to de fila gogoro e ya bata yin lere o e gbere o ya de yin onomade look to ti lo pe onu good evening house mr policy you are here to talk about sports not the club you are support other club are bad in your side only gunners is good then ni gunners ni kan lo mo kan se o ti gbagbe pa awon je iya ni international break ordinary Brighton Brighton ti Chelsea yeye ti Chelsea yeye danu ohun lo fi yaje ko Arsenal ami ayo meta shanko na ko le ko Arsenal loju o ya ye ki sare fun ilawon ife sanse to ma waye iyen league agbaje ile de Nigeria o ya Ikorodu City lago merin won ma koju Kwara United yen lola ni o Rancha bi to ba dago merin won ma koju Niger Tornadoes Spanish La Liga nko e je kin to ran ni e fun yin kin to ja yin si ipe wole o e je n gbe pe lapa bibe yen e lo ta lo wa nbe
2: Mr. Tony láti ojú ọ̀nà.
1: Mr. Tony, ó yá ìwòlẹ̀ fẹ́ bá wa já sí.
2: Ẹ ti Mayo àti Tọ́jàn.
1: Ó yá.
2: Kí Mayo máa pa Tọ́jàn yẹn bí wèrè.
1: Ẹ ṣeun já. Mo bá ń fọ́ fún Mr. Tony.
2: Báyọ̀ apá nípa pupa. Wọ́n máa lókun ẹgbà.
1: Ẹ ṣeun lápá bíbẹ yẹn, àlá àmà àwọn ti wá. Táwọn tiwa bá ti gbórí wọlé, àmà àwọn tó nífẹ̀ẹ́ wà. Lóòótọ́ olólùfẹ́ Arsenal ni wọ́n. Àmọ́ wọ́n farajọ Manchester United. Ẹ wẹjẹ́ kọjá lọ Spanish La Liga ó jere. Spanish La Liga, Rayo Vallecano tó bá dago mẹ́gago kan ọ̀sán. Wọ́n gbàlejò Athletic Club, Deportivo Alaves, òwọ̀n Atletico Madrid 3:15. Barcelona yóò kojú Getafe, 5:30 ni fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn. Real Madrid àti Villarreal, aago mẹ́jọ. Ó yá Italian Serie A, Genoa àti Fiorentina. Inter Milan àti Parma, ìyẹn lágo márùn-ún. Tó bá di 7:45 ńkọ, Napoli àti Frosinone. German Bundesliga, 2:30 lọ́sàn-án. Augsburg àti Bayern Munich, Hoffenheim àti Hamburg. Ìyẹn 2:30 ni fẹsẹ̀wọnsẹ̀. Oya Mainz 05 àti Bayer Leverkusen 2:30. Paderborn yóò gbàlejò VfB Stuttgart, ìyẹn ní 2:30. Union Berlin àti Elsberg, 2:30 ni o. RB Leipzig ńkọ, tó bá di 5:30 wọ́n kojú Frankfurt. French League 1, Lille, tó bá di 4:15 wọ́n gbàlejò Le Havre. Oya Brest àti Angers, ìyẹn 7:45. Lọ̀rẹ́ àti Paris FC. 7:45 ni Monaco, tó bá di 7:45 wọ́n gbàlejò Toulouse. PSG àti Le Mans, ìyẹn 7:45. Lọ pọ́lísì mọ́ ti ẹ̀yàn nànà mọ́ dágbére fáwọn tiwa.
0: Ẹ̀yin tèmi ẹ ṣe
1: gan tẹ́tẹ́ ṣe tó ẹ dágbére.
0: Ẹ̀yin tèmi ẹ ṣe gan tẹ́tẹ́ títẹ́ gbọ́ wa lénìí tí tẹ fi gbọ́ wa kò ní dohun tẹ́ ń náwó lé lórí o. Lọ pọ́lísì ló ń kí yín pé ẹ̀yin tẹ bá wa ta bá lè nínú la máa tún bá lọ́la láṣẹ Lẹ́dùmarè ní òye ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ náà àtún nípàdé ayọ̀. Ẹ má gbàgbé lọ́sàn ọ̀la àtún ti wà ń bí láti gbà sí yín lára weekend total sport. So àtún ti wà ń bí 89.3 FM Wells Radio ló ń pe bíbá. Ẹ má yí kúrò rárá, ẹ má gba, ẹ má bétò bọ̀. Àwọn ètò tó kù náà tún ń bọ̀ lẹ́yìn, ẹ má bá wa ká lọ.
1: Ó yà ẹ máa bá wa ká lọ. Weekend Total Sport ìyẹn nìkan ní West Radio 89.2 FM. Tó bá di aago kan àbọ̀ lọ́sàn-án ọ̀la, ẹ wẹ ẹ máa gbádùn wa. Ẹ má gbà pé mo sọ fún yín. Mo ní tẹ bá ti rí lọ pọ́lísì tó bá ti wọ sẹ́nétọ̀ tó dé fìlà gogoro. Ẹ yàgò fún o, nítorí pé ọ̀tẹ̀ Mayu ló fẹ́ ṣe. Ó fẹ́ ṣọ̀tẹ̀ Chelsea ni, ó fẹ́ ṣọ̀tẹ̀ Real Madrid, ó fẹ́ ṣọ̀tẹ̀ Barcelona. Arsenal nìkan ló gbọ́n lójú rẹ̀. Ẹ wo orúkọ mi ò yípadà o. Raymond tanná tanná, ó dàbọ̀.

manai, jire man, tuku le. Obo ma karo, jire karo, jibi jeda adani ba bo nita, tu ba nila le tu ni. Aisha mi o gupe loko be li o. Dori iti yina ni o. Dori iko le da na ni ba bo nita mba kiri. Awantan toye ki ba bo nita mwa, ni ba bo nita mba ki o. Eku le. Okay, in Duruma, wushi. Mama, can you cool a car? In Duruma, wusha. Bobo bit of back, and if I did, no woman, can you wear cool? A bonita, money. A bonita, money. Mama, de wara wara be a yale. A bonita, de wara wara be a yo, wura. Money, ba bonita, to de papa, pa be ye, a letta. Ara wa ju ele mo kule irona mo tun se yin pele pe e mo kabo se daada ni babo ni tan ba yin lale tuni ide ti babo ni tan de iran do gbodo foroginu oko nbe o gbodo rogi aya e kule o loko gbo awon alasi ati apase kan ni west radio 89.3 FM. Bela tori olu dasile ya lalu barika nu. Tobi dori a won gale kakoka. Ine ba bonita ngi yin kwe kule o. Loko ni me rota jowa lale o ni. Adelere nu. Sokore mo ki yin kwe kule o.

0: emi to pe ola wole won baba se apply am sinundo se wole de o ma ja ni me lojo ani mi ni petu arodo a meja gboro lomi ni elu petu je ja sete abi ju elede lemi o mo rapola wole lede bi baba ra se de yoba o pe de bo wede lowo elede fi ro mi elede ni gbagede gbagede mo ro mi elede mo ni ko ba re de ede mo je lo je kede enu mi pe gede ko yato se de gede tori ajede ma lemi tin fi legede soge pede pede tawon a pede fugira ba pede pede ntele de enu e fi pede abo ni tan de itan de itan bere
1: abo ni fe o nto lu ma dada
0: akere finu sogbon yin mo tun ti de lale tun ni o asoro gbogbo ti ri ti riri asoro gbogbo ti mo ti mo eyin leju eledun mare lemi ti o le fo lai lai olu omo wole de laarin awon pede pede eti mo ba je ma je lori eto ita awon akoni awon akoni to ti waye ri awon akoni to ti lo daulari awon akoni to ti je good good meje ati ya ya mefa ni la mo lanfani ati mutan won wa fun yin lori eto ita awon akoni awon akoni to je pe bo na se rin ona won na gbegba
1: eko
0: ara mi
1: tele gbele
0: fa ro bi Hey, to je po ye ka bomi ogbon mu latara won ni la fi mo meto itawon akoni wa awon isele mani gbagbe won lo ti sele ri
1: omo yoruba eku ati
0: isele to je po ye ki awon ewe ka kogbon ninu re ka keko ninu re mo lanfani ati mu wa fun yin lori eto itawon akoni awon ibudo wo ni be nile yoruba ati gbogbo orile ede nigeria to fi dale de agbala aye to je pe itan be lara won mo lanfani ati mu awon ibudo iwa o awon itan won lo diro mo

0: wa pe le fi tedi e ba yin radio yin soke ko mo ro pon la pon la e ba yin soke ko mo ro lako lako lale toni lori pe itan awon akoni tun ti gori ero agbagbe ikanni west radio 89.3 fm babo leta nbe loju opo facebook west radio 893 fm fan page west radio 893 fm fan page ebe leti lafani ati mo ri mi wo bi ran o e ba ti we mo fan kale mo fan kako
1: asoye la so imo se pataki o se popo
2: sin no do an gbadu e
1: omode iwo ikasu loke
3: inu ile lati
0: e ti mo pe ba omode o ba batan o dede ko omode o paro ba paro ba ri ba batan ni de se la fi mo mo eto itawon akoni wa awa na le keko lara awon akoni yi a le wo itu tawon akoni tan pa nbe on be laye idi ta fi wa je akoni idi ta fi wa sotan won awa na le mo fi sodi won le aye wa ni lati le mo ba wa na o se to ta wa na o fi le doke oja agun ko ni la nkanrun isise die die le le yoko kan bayi ini gbe yan doke
1: ibadan ni le oluya
0: waja lo sinu ta le toni

Abati Apo. Lodo loye Adeyeun Ogundoyin. Atu debo mi. Ah, kono wa je ka ye gba wa lale yin o. Eleyin ju anu mi na tun be. Alaji Mufutau Ajadi Olaniun. Mufu Laniun. Ani Alaji Mufutau Ajadi Olaniun. Lo je pe awon eyan tun fun loko olowo tin fowo sanu. A mutan baba iwa lale oni. Olorun je kaye gba wa papa pa nla se.